papa Jamila Anaria wana wakame mutupa Jose Kamilioni huyo Jamila Anaria omwana waye akamunaga dakika ziri 38 za karaba saha ya muenda kandi akure dakika 22 tulagala mu saha ya 10 niye kuchulika ne mara yo na nyoni mbataisa ni ngamba wewe na alima wazuri akoraki agenda

0: اوكي وانجي
1: يسال
0: تاتا
1: Bonifacio
0: ni kienjojo
1: ni kienjojo direct
0: webale kuhuliriza kienjojo huko
1: ichoma kiroho
0: nyo kune kintu ntabukire ka kim
1: kuhulire no teka mjikari no teka
0: ndi vele kari muno serious muno
1: kabisa kazi nako lero nako
0: ee
1: kwa seo muno
0: nako nako konga nako kaine vibe yako
1: naka yu ee
0: ee
1: hado likurungi
0: ndi kurungi mwebale mirimu
1: likurungi hati ni ngoza kura mchia wa mtu wangi
0: baramuki
1: ani nda mchiao isento nyo ulevu la nda wajaya ka
0: aulikete kumumanya nyandai kukaguza kwa wakunu kumu
1: umumanyiri
0: umumanyiri nyandai kugamba kwa wakunu
1: ugu isento nyo wani
0: ii
1: anima nda mkiza wa mtu wanya kasema Damu kisa watu wa kayanja Kenesi mugisa Kenesi mchikazi Hanyima na watu wona Amosi mchikazi na umura mchize Hanyima watu wa nyakasema Mbara mchize wetu nyakasema Mchuma mpo kere mchuma
0: Baku iba munu
1: Mpulu wata mkireni
0: Hai Bali inde obaroli
1: Naka
0: yu. Bali hindi ya warole. Biro bihuwayo. Bihuwayo.
1: Ego.
0: Aha.
1: Hati nyo ija kontera kazini.
0: Kazi naki?
1: Obomezi womutu kisani kenge. Muka kenge.
0: Igime famiri.
1: Kankiveo.
0: Kikale ho.
1: Kale.
0: Kale. Wanji?
2: Nila?
0: Tata?
2: Webale kuhiriza.
0: Webale kuhiriza?
2: Yosafini.
0: Kani hile yone baikaini bakubaza wabi yono vihulieti vibaile bibi?
2: Wanji?
0: Kani hile baikaini bakubaza wabi yono vihulieti vibaile bibi?
2: Anima ni wanya simu?
0: Nibu kusimuka?
2: Yemu.
0: Biyo wabi kengele bi genda maiso?
2: Na.
0: Bilugeo hatinu. Mukago bireke.
2: Obrazu tari ni musafu dio.
0: Olabimanya bukeyiri.
2: Mpuramu kesi.
0: Muli mutoko.
2: Muli kurundi.
0: Mwebale mirimo giyo na kuruge ya ijo mwakozere muli mukatale.
2: Mwebale mwebale.
0: Okabayo mabale.
2: Mabale. Mkabayo kataito.
0: Abayuko akatale kia baraza. Bangambiro yesimbira kya LC1.
2: Ha what?
0: Wesimbe ubara kusimburura abarora.
2: Kali masingi.
0: Oba singire yo mukomere iroko. Twan kimanso kagwira bo kwa mukoma gwira butaka ikiro ko bagwira. Mwe bangambiro
2: njo munembe mramukizi. Karugaba kya kusenen.
0: Otyo.
2: Ani mani kitem. Askari kitem. Mama yebale mugali. Kusa kachin. Mantu kungia kienzi. Namudare nyambuzi. Matai kikola kakumi. Mabasa kaburi. Nabahuliza bona bali akeke siya. Kinsa mwirati nyakangira.
0: Tei mawo lengereho.
2: Lengereho.
0: Mm.
2: Akikari karu.
0: Kali.

Okay, ansabireka kazi na buzina bona timu kwenda kusigana mabanja bonda nkwenda mbo male murundi gumu nikonsi imbule ngene mu byange mazire kumara iyo byabande bakumbanja nabwe kyo ngwenda atisoke male ya mabanja gano male ya mabanja gano niku hati ebisigayiri nyetale kurungi mazire kumanyangu hati tiwali akorachi tiwali abanja ntambulinzeka nga sina kwata kuchi kumukono tinikwe hati leka tugaruke hanyuma ya kano.

gavumenti ya Uganda ngwe nakigaruke ku gavumenti ya Uganda niyo kusasura ibyapa bibi busa busaho umuyikaze kusasura ingikopo gwawe guri gukore kimitano yitaka lyawe oyina nabaliranwa bona itaka lyawe lirarine nsonda ina kujya kulibata abasazeya ba gavumenti iteyire okimulibata nsonda zona so tukugenda

0: iwe dise wa igombora utakeho buri yoroki mechitaro chitogo ni wakitema oroho utunurile ni ugyawine uhayu wihaya asente nguze kafoka nguzi imagine esaru itemerwe elia mubyaru kunu era badiso ni bobo nyeba sine kubanza kuserulirizao kivafu ireyo ni bobo kusinga kuri ya nguzi ati kisaru kakitema kata wabekano ukimarahu iwo uruka nguleza ripote bazi kuikiao no muikabo no wenda kintu kidogo ni ya maziro hoki ebitu vyo buhangu amana nungu wanyini samu government wane sora kushinduamu hindiwemu baadiso gone baanzeba hindu labo kwa kiyo buhangu wame kukwadu kumulizi
1: bagiso
0: NSA imagine iwe ni uba hile kujinde kivira amakara gakurugayo ugatunurire aba kugenda kusaha bakurabaho batunurire amana nubonyine abantu wabo mu Rwanda nibo barengere ku maherbi ebyo buhangwa kandi bo babiri kubi abo kuba bokubona ino bujuralizi bo bakuru bujuralizi bo kwasize iwo kirizo ota abantu abukika ku marahe kintejo kandi uri mu cyare cyo
1: okay
0: amara nubonyine abantu wabo government yabaze basemirizeho
1: kale
0: kale bandi samu nkara kurungi
1: kale we bale kutuherezo kukwatwa ho kwawe kaire bajya kuri abayita kaire kajya kwika usange barugire hello gena maiso bakwesteroha Nasuze burungi mpozi gwe gwani.
2: Nze Eric Mbade Guza.
1: Derek osinzi dewa?
2: Nze dewa no chenjo chu. Ati na ulde nga mura ange mbili mkuredi Mbade.
1: Katonda wa.
2: Mbade nga kujininga.
1: Wanji?
2: Na ulde nga mura ange mbili mkuredi Mbade nga kujininga.
1: Okujininga chi?
2: Mbona uje ngabura ngi mimi ku radio.
1: Okay. Kale, ngenda ku namba ye simu.
2: Katikati.
1: Hello.
3: Yes, bwana chanu bali. Je, bali kubaza tagadi kuma.
1: Ego ikuma.
3: Mwemutwa.
1: Turi kurungi.
3: Mwemutwa program.
1: Wabere kuba radio.
3: Nikaire mbahuriri. Bene abikyabo. Simanyire tuzinyobwo simpulire ne batereza address oba bienda bireho mbere bakuyikara oba kusobora no kuzitinga some sites. Bakamu umuntu amageze ngera kusobora kulinda byo buhangwa umukiwe kaka yake alimu.
1: Kilo kino muramwa gutuine gukugamba anti tiguli mulimo gwo muntu omu naitwa abasigazi tukusobora kwenyigira omukihanda cyo kulinda ibyo buhangwa ntongera kuyecumitiriza habikorwa byaitu.
3: Bakusobora kujya bakatwama amagezo mulingo gwo tukusobora obakubyara miti obakuraki obakubakarule environment ero obakarula ngeri tukusobora kukwataniza hama mkulinde bebo ango wakati umutinde bebo ango
1: achachi nkaha
3: ikuma
1: bagieto ota
3: tuwalimu family church
1: atinyo nkawa bagoberezi mkozereho muta mkozereho ki kurura anti bebo angwa because na iwe winko kusobora kurura anti mali bebo angwa tu inaitafari tutahileo
3: yes of course na ito tulengeroho kusoroze vichupe ngeri bagandire kusoroze vyebe Nizize ureviyo, kubiyo, kia, utave na giriza, eche chetu lengerewe, tutuchukuzere nko buyo onjo, tutuchukuzere nko kulinde vyo bango. Sati ni ingamba, si ingamba kine, iyo programu edo nguwa kusobora kubungira haba antu, wakeje baka semesa, baka semesa za huna haba antu.
1: Okay.
3: Nikombe ni nienda kumanya wako kubiro vuni, basa kubanavu.
1: Baja kuija. Kali. Kali.
3: Yes, mkama walinde.
1: Amina, webali mno, katusembe yunona. Hello.
4: Mwani waguma pita kia mwali waitafuwa.

0: Avantu ba kikube, kagadi, kibale, kakumiro, kienjojo, hoima. Hamuna Uganda yono kutuwali zahamu. Mbaizire na makuru wa garungi. Iwo li musigazi. Rundiki musaija. Oli hagati ya miaka abiri na gumu. Ne miaka na neviri. No sero umulimo. Rundiki oturo ina ikiroto. Kyo genda heru kora sente. Omugi sangunu. Ekitongole kia Twinom Juni Foundation Company Limited. Baliyoni bahandika. Aba saija bona. Abali hagati ya miaka abiri na gumu. Hamune miaka na neviri. Aba kwenda kukora. Kandi abeteka nizi. Ogenda heru Dubai. Okora nkaba kilinas. Aba saija mutafuweru omugi sagunu. Habo kubo kwe handikisa. Kulioni kugendo maiso. Omukiangu alita unikansu. Au hakiombeko. Kio mwereza kwezi guest house. Kandi obo kubano uja kwe handikisa. Oijene ndanga muntu. Passport. Na iyo watagine. Oijeba kuyambe ogifune mubwangu. Hamuna siringisi ya mituale satu yonka. Eyo kwe handikisa. Ogo wena kwe handikisa. Oine kubo yeteka nizi. Evira habili na kimuwa kwezi kuno kwa msanju. Ogenda Kampara. Nikuba kole mpa purazawi. Ezora rubatirahu. Ogenda Dubai. Prosesi yone hoire. Oija kubano sasura milioni hivili na kituweka zonka. Visa yawe. Bamaziro giturukia. Okwenda kumanya kusinga mkisagunu. Tera zero musanju musanju mukaga. Asatu na mukaga. Abiri na ina. Ana na hiviri. Dara nenu. Eya zero musanju itanu ina. Ana na hiviri. Ana na isatu. Ikumi nemu.
1: Nimbaiti yao kura mukia kurugo mufisi ya MP wabiyaga isi. Tuwaru mkisa kunu kumanyi sabantu hawa ikazi wa nyangereka, kichichueka, uod ya kiyomukama, abantu wa chiganga izi, hawa nukwambuka onseri, uruwa jumisunga sa kukaunte kijonjo, hilo siya kijonjo mye, tugenda kuija, na wakuru wano tumiganda Land Commission. Kole, mkura tokia katano, saa inki, uviru iku, saa ina za nyinki akara, tuja kuijo mbichueke hivyo, tusawole, introducing a team za abantu bano abagenda kuba nine kutwara ubwire burayira ukaba kujya kupima bapime buri muntu bamupimire inywe na bataka bakaro kisasaizi kikiri cya kusasura sentences msasuru musoro gwa Uganda na nyuma ugenda kenyirwa usobole kutunga icyapa ikiyavu sa kitali cyo kusasura government ya Uganda kwena kigaruke government ya Uganda niyo kusasura ibyapa bibi busa busaho ikaze kusasura zinji kufogwawe gulugukwole kimetano yitakali yawe oine nabalirano abona yitakali yawe liraline nsonda ina kuja kulivata awasazeya ba government ite hile okimulivata nsonda zone so tukugenda

nikiyo mkalina yo mkuru zedi ne kyapa kyabwe kikutu kiloni kiyegambira kyandikirwoho Power Bank mugende mfuno buhereza we byensimbi mukurakurane atuliriza bwatimba ile kibuka Benson katuije na program na katuije na BBC deni umaisa atukwija na mukuru gaitu agurunyo rutoro mutarugaho.